0: Coba ditembak pasti.
1: Anu sih,
0: Lanjut
1: kepengen
0: apa?
1: dibenerakan atau kepengen lanjut?
0: Nggih, kepengen
1: Boleh
0: bener
1: jadi.
0: sangat toh. Coba niki lanjut napa?
1: Sedang saya turun.
0: Napa?
1: Oke,
0: Saayat
1: niki
0: mana?
1: ang po i ang tangan ak kolu ang
0: Ang
1: ang ditahan.
0: ang
1: Olu.
0: kolu eh, terus niku napa nggih?
1: Yeah. Terus piaba ila itu kan ada tanda layar ya, bubur jantik.
0: Oke.
1: Dua tanda layar
0: Anu ngadek nggih, patah ngadek nggih.
1: Yang panjang huruf B.
0: Oke.
1: Yang tum sama.
0: Saking beriki maling nggih.
1: Yeah.
0: Sing ilang nggih.
1: Makana.
0: Makana hujatahu.